Nimeni idurii lari, naru iku manumari. Naru e tueri, naru e rinuri, naru e doma dume e. Pe doma sa tramita la kupe kincha. Sonti tai me, sonti doma me, sonti tam kancha me. Tani niya ni ga le ka. Naru e, tia me tia papi moja me. Baru baju edge di cintamu. Baru sisa duduk sedong saja. Baru pembantai ku pejam. Baru baju lawan cukup. Masih apa?